0: yano. Babe bali shababuya na bimiri abaliya eruta omushashe wabo bushana nawo. Okome shabe yabo uwataye ubwikiriri abwetu. Tutoke ere kolera numuhwa obuwuma bwe eklezia. Tukashabibi omu Yesu Kristu mwame wetu oyoreho na retabala hawuma nawo. Omobu umawa mutima mubuyirire nyamuhanga okoberemo neberemo.
1: Amen.
2: Amasako werimbere. Obusike voluanzo lo kwenene. Oluanzo loluha walumbere mbere lwa nyamuhanga. Olurengire olundiluha walosi losi. Nalia wangakola vitiko tiko vingahi, uteno luanzo, ihanatere. Tuhulikirire oluanzo luamuri chetu, kwehi no luanzo luanyamuhanga ngalo luahe. Vino viluire omonza kano yerimbere, yamubuyirire Paulo mukwenda okubanya Korinto. Chehande cheri kumine bebere. Omulondo wa makumi asatu no muwuma. Itwa hika oko chehende cheri kumine besatu. Omulondo mumbere eritwiria oko eri kumi neyisatu. Vanzo abanyamuhanga muyire tuteye matwi tuhulikirire. Vuga mwami omuombe wawu anakuhulikirire. Vali chetu musondekanaye nomuhwa oluhabwa olowene kutsebo. Nakurengo kwaho ngandi bakangania enzira yowenenga. Nomona ngabuga emibuge ya bandu ne yaba malaika na mabula olwanzo inyiringo mukenge owakarera kutse ngomuringa owakayikomobola. Nomona ngayira oluhabwa lobusobori neremenya esyokumbo syosi nobwenge bosi. Nomona ngayira obwikiriria buloyererene okwitoka erihumya ebitwa na mabula olwanzo isinyirichi. Nomona ngagabira obuteke bwa ebosi bweshonzama. Nomona ngateka omubere waye okokibwa omomorero na mabula olwanzo sihare mugaso okwinje. Olwanzo silu Yesu bako. Olwanzo milwenge silwe tura. Olwanzo silwe ikokolo maya kote silulimo muikutio. Silwe kola ebitato rere. Silwe sonda ndundi yalo. Silwe hetana. Silwe bokerera echebe. Silwe temera erite ekorebe. Lurilo luka temera ekwenene. Luka ganyira ebiosi. Lukikirira ya ebiosi. Luka yiketera ebiosi. Luka yiginira ya ebiosi. Olwanzo silwende shahwa ekera nekera.

Okay. Wana betu nga kumunemu uwa umathe kwa natia. Omundu siya nga tokerewu ndi nga kwepa ubukoni uwe prostat. Ye, ni wamune chendu, chaverebia, okobule mundu. Eche ndi, muna abu ndi ngisi habi nga tacha samu na viri, nga namu ndi shakania. Oko mwati, uwe langera, ndi imichi, nichi. Abantu banene barule minchi kandi abantu banene babirilwala ebivimba ebyo ku matris yaketa mwa fibrom kwete omulusungu baketa mwa fibroids neriungendikania okomichi inakania noko fibroids. Eti kareka omundu inyabya ne fibrominich kwithi eti kareka omundu inyabya ne vivimba ebyo kumatrisi nich iningindi bindi abandu banene omundu oyo akabya amakolesya nga kasindani kwisya depo eribindi kumbi isha shisha buta. Nari akabi ni mwema nisha. At okosa heyu. Ini ama ure ematrisi yewe. Indi ama vya mkuri. Nari yu haria hendu. Kasuro kaya. Hika indi. Hika sure kiraya. Obu kuri obo. Hika sure kiraya. Ebe longo. Ebe tolere. Eribi bia ngana kuri umwana. Ok, morusungu bakete mwa minerals. Meri hikabi inamusorocha. Inamusorocha. Hikasoro kire yovu kore. Obuli mumatrisi ayo. Meri okomwiso. Shafumbula. Ngako mutichi. Ngako mutre mwana. Meri boko mwiso ya watu. Kusibwa hatia. Tuteka mwa wetu. Kusha tuwa tuka surukeria. Tunemu surucha. Tunemu surucha. Kwisi tukatu wiri ya makatere. Aka tuvokire. Eje. Amani wetu shenga kwa busa. Na tuteka mwa wetu. Nari hao kala ngira. Omondru. Ini ya maverevia. Na hiva kete mwechi. Mefibrome. Kwithi fibroids. Vivimba. Vivukumatrisi. Nariyo, tukato mawe menyatu utia. Hanie evet, evet tukakulisa yanga kungana kana yukuradi yu. Omakoni ayu, hali emiru nguviri. Hali obukoni, obukamba wa, ngakuna mabu woko. Hali obukoni, obund, omunduba nganayu wambu, anawote kisti doveri. Kwithi wanganabu ambu omundro yo. Anaote maefekisho awa kalire kalire. Ama efekisho akana yehendula. Ina vyovukoni uwa wakete magana kauki. Neri ahu kabisa. So angata wanono mwana. Neri hania vet. Evika watika ya. Okwa chenunga chechu. Nga wende, muna nakanyo kwa vingaroza, ababi waba hulikirire, achirotiria. E vingaroza yu, wamako lishayu, ukimia, ukimia, ukataka wa maesi, ukanyutai. Mera maesi ayu, ukayoko wawo monda. Na wande, iu ni mnyu wawo. Na evivimbe vyu. Vikima ya, evi haumarekana, no mundroyo, inyalamu. Vingaroza. Wanganavulia bandana bandote. Vingaroza ni chikwe, vingaroza ni chikwe. Yoma vienga vya makalakala. Kandi watashimia, amayani, oko chirenga.
iwanyu othirau khusialika mulirau omweyo eyikendebya eyo mundu akoghomonda. Eryigha erinywa iwaleka mwe bingarosanyisa eneryoghomonda neryoghakolesya amayani wekyirenga haghima ne bingaroza neryo omundu oyo akalhama. Neryo kyikaleka ithwabugha thuthi abandu bosi abanganathoka erighulha ekyitabu ebyosi ebyo binemu, wanganayithunza mumama, wanganayithunza omwana, omubaba wanganayithunza neryo iwasangana wanganaghana erisoma akalhasi kandi iwasoma akalhasi owawethu ahu. Nibindi nalhufranga luke ghukasangana abandu ibanamuthoka erighasoma inaminya athi ngathaminya bibiri kutse bisathu kutse bini neryo banasighalha ibabya bakathabugha bathi nanamathathunza omundu oyo wamabya ngakaghulhawa ngoyu. Bo neryo owawethu ahu thwanabiretha esyodawa mbalimbali esikawathikaya okwa mundu eribya inanganakolesya eyibakethe mwagha. Thunabirikolha edawa iyabamama iniahu

0: Neri wasangana emichi iyabere mubera michi michi michi michi walangire ndi omundu oyo sali ndeke ahabwa emichi. Emichi yikaleka ebyalya biwiluka lyamu neru iwabya isiwangasathoka eribiryamu. Emichi yikaleka ahawuluka hika isiwangasathoka erihikahu kundi omubiri abiripoghoza. Neryo iningabugha nyithi ebindu bikaletha emichi nibinene. Thukalya amaghutha manene, thukalya ebindu ebyabirikalhangwa, ebindu ebiri ngebyo bikaletha emichi. Neryo iningendibugha indi abana bethu nyamuli eyo wamabiribugha wuthi nilhwerya emichi. Emichi nabilhwalha emichi nangakolesyaki mbinu mulikirire abana bawithe esyabaghalhamu kutse abana bawithe esyabiki kutse abana bawithe amakalha mukendihandika oko luhimbo neryo imwasigha mukaminya ekiro ekyamunabire lekenzi omwezi wa tisa. Nibindi ahu nalhwerya emichi iwahamba esoya iwakalhangayu keghe iwabikalhangayu neryo iwabya ghukatheka omwa mboka yaghu eyosiyosi eyaghukendirya. Yanganabya ini legimi ghukethekamu, yanganabya ini kyahuli nani ini yanganabya ini kabambara ghukethekamu, yanganabya ini samaki ghukethekamu, yangabya baridi, yangabya mosi ghukethekamu. Neryo esoya eyo yikawathikaya eyabakethamu calcium bentonite kwitsi calcium bentonite erilhangira indi omundu owemichi akathoka eribana obuthekane. Ekyakabiri, omundu oyo anganakolesya esambaza neryo esambaza eyo iwimya iwabya ghukalyayu omulegimu kwitsi thukanahukayu neryo thukakalhangayu ngemisenene neryo iwabya ghukathekaku ekyitholi ngokubakalhira oko misenene neryo inamuletha acalcium bentonite kwitsi calcium bentonite omwa mubiri wo mundu. Yamabulha sambaza wanganarondya esamaki eyabakethamu embutha abanene banasiyo embutha eyo ghukimaya iwakalhangayu wabya isisangamu bukebuke iwakalhangayu kubakakalhanga esoyi neryo iwathwangayu wabya ghukimya ekyisiko kyighuma iwunemukyitheka omwa buyi bwaghu neryo iwunemunywa. Nakandi omundu oyo akathunga ecalcium bentonite kwitsi calcium bentonite. Neryo abandu banene esaha thukalya ebyalya kumbi thwalyabi ithunemubugha thuthi thukatunza obukoni fulani thukatunza obukoni fulani neryo ghukesangana ekyathukakolha ekyabiritholera kandi ekyabiribya mwobukaki kwitsi mwobuthunganani kwitsi mwobunyasa. Hanemu eribugha wuthi ingye oko michi yabirinihamba yabirinikatha basi byabirighana byabirighana byabirighana iwathaka omwakyabu eribya ghukakolesya elegimu iwahukayu omwaghutha wengazi awabiribya thirithi neryo wanganalhiraku samaki kwitsi wanganalhiraku kwesamaki kwitsi wanganalhiraku viand blas eringa elape eringa ekururu eringa engoko kwitsi eringa engulhube Neryo elegimi eyo ikawatika yomundu erebya kani amathunga ekalishamu bendonite. Twangana bana eribya thunemulya thuthya nikyangana thuwathikya thumabisoma ekyitabu kyirya ekya muringa neryo wukendisangana wamabiriyitunza ahosihosi ahawune kutse ahosihosi ahawuli. Abanganga baghenzi bethu thunemwendelea neritunza abandu erilhangira indi thwabiribya nerilhangira indi abandu bali ngamakumi abiri kutse bali ngamakumi asathu omwa bukoni bwamabya ibwabirighana erilhama. Nithukabirikira abandi banganga ithwasa ithwakolha kubo obukoni obwathoka erikolhaki obwathoka erilhama. Neryo ahawethu ahu thwamabirikolha eyabakatha mwe camp meeting kwisi health camp kwisi obunyasa eribikalira eribukambingira banganga bathanu banganga sita banganga kumi erilhangira indi amakoni awakalhakalire thukatunzawu akalhama bahika bathina abirilhwalha obukoni bwayi ibwabirighana erilhama nithuthapima eryasa okwa buthuku buno thwabiritsuka ekyindu ekyo. Health camp neryo okwa mikyi enu thwanganakolesya esyabakitha mwe syanyagha esyanyagha kwisi omwa kifaransa banganasyahulha mwe sizame kwisi aba Angleterre bakasyatha mwa swimswim swimswim sizame esyanyagha ekyinandi. Neryo esyanyagha esyo wukimayasyo iwakalhangasyo wabikalhangasyo iwathwangasyo bo abalholire okwa lhutuba lhwasyo wanganakolha mwa lhutuba ilhwakendikolha ekyindu kyino ekyiyimerere kwisi iwabya wukatheka mwa mboka iyakolha ekyindu kyino ekyiyimerere neryo omundu oyo inyathoka erilhama emikyi eyikendibya iyabirighana. Neryo ababirilhwalha okwa syanyagha esyo muli ebindu binene esyanyagha esyakera butsira esyalino hali esyalino hali nesyakera esya blas esyo sirimu ebindu binene kutsibu abakana ababirisololhaku kutse abakanasikolesaya kusangwa wamasitakunya esyanasyene kenasyo sikanakolha ngebikenge byamoli ebikenge byamoli sikanakolha ngebikenge byamoli wasikalhanga wanithekamo munyu neryo iwathakunya syonyisanyisa sikanakolha ngebikenge byamoli bo ababiriminya ebikenge byamoli mwanabiriminyabyo. Neryo ebinene ibwabini omwa kyitabu kundi ngabugha bike bike ngomundu wikathothola omundu wakananganabya inyanahekire emiyo inyabugha athi bo ngamathiha kweringa 10,000 francs neryo inyakuhayi ndakanyalyathothola namabya iningikania ebyosi ibukinyikira muno kandi ibwanyirira muno inaghunza edesemene inganemukani neryo ekyitabu munakyighunzayo naho ngathothola iwe wangaghula ekyitabu ebyosi byosi wukaba nabyo. Esyanyagha muli kikwe omuhoko muli kikwe obuhotya muli kikwe obuhotya thuwithemu amana manene thunawithe obuhotya bwabakitha mwa budemayi thunawithe obuhotya bwabakitha mwa kanyoba kwitsi akalanga keni buhotya nimenamena kandi obuli buhotya bwitheko bukatumika thunawithe obuhotya bwe John nimenamena bwitheko bukatumika. neryo chikale kina wende umabe kula chitabu chikugana sente chenu chikakola chenu chenu chikakola chenu chenu chikakola chenu kando kachiria uti kwati wabri chikalanga kutu kachiria suta chikalanga ri ABC UC iwa banabi neryo aho wetu aho okomichi twabere trunga ayo baketa mwe pomade rapid pomade rapid okomundu usiusi oyuti michi ayabaregan yabara musumbuwa yebunu zabutu kubunene tunawite ayo baketa mwa pomade kanusa nibambo eko kaka kolo kobyo sibyo si nibambo eko kaka kola okubyo sibyo si kapomade kanusa nibambo ababere menyako kumbe sikabula eka munaba bwire kuna makole promotion e pomade kanusa ne pomade rapid akao matutuka kawuya kenzi dolari mekosa henu kwa promosyo enu ya tunaiku enu tukende wende kwa mabiri ya sana trant ya tukende kuha ehikanusa hevere na herapide hevere uenda naki kande uka saa ukende wote ngandi anze mile ps nganza di mile ps nganza mile ps tungana kuha wako sengi mile kursudi na uya ukaenda uya watika ya bandre utunzi ya bandre ya ukabu tuwala kabu tuwala chisengani kabu tuwala kinzasa kabu tuwala hai au si hushi au kabu tuwala tungane kuwa tiche kubia yu yi singi mili wabu tuwala usi hushi au kende genda umabe vya kwa tuwala vunene ulinga dimile emi yu sami yu emili yu emdebe rengevi kundi ya bandrovu wabiri wawo ticha kusebu ala apere bumenya Nero mochero chetetu. Tukashe kangani avyo. Oko. Sipase de peple morenga. Hapa kisha tukirikao. Naba teba atalo lako vyo. Iba kasha gonzavyo. Sipase de peple morenga. Mokasa gonzavyo. Kwisi ya viti vyena makani yako. Kwisi ya vima vyena makani yako. Kwisi ya legime vyena makani yako. Mokasha langirayo. Kusudi wavyuka kole echendo chwa varlangera. Eringi ramu ni bule. Graditema. Sikuli rehafti. Safra. Nge tukaronda. Habandoba langire vangatunzwa batu. Pomade kanusenu. Hane mweshondu wala. Esi kasa ahubo lututu. Yikasi kolaku. Hane mweshondu wala. Esi kasa ahubo muyaga. Rehonga. Rehonga liyabi kungiramu mwoni indu. Kusi mwamoveri. Ah, naruwa tungubukoni. Pomade kanusa. Inemu watichia kosebu. Okumakoni awali atia. Naru ulere se ulere. Wanganevi inemu yi watichia. Mwapomade kanusa. Ye kuwatichia. Mkende nganyira. Mkende anzeribu wana ye. Okosa henu, ngisi kereba henu miro ya telefoni. Mwama ato kere, erito kere wanai. Neri oko miche henu, tunautu yuwa kete mwa pomade kifagiyo. Eyo, yika watika ya, okwa bandu, awa uti michi. Kande, awa lwere ebizimba vyo monda. Kwithi, awa lwere makoni waka lekariro monda. Tuwa tungali kide kifagiyo. Iye watiche. Oko vandu. Awa uliri michi. Nibu ambu. Oko michi yuko yuko kulesha pomade kifagiyo. Likide kifagiyo. Iwa kulesha. Neji. Iwa keta mwa longevity. Iko uliri mwavochi. Kusi mwavendu. Iwa kolo mwavochi. Tuwa shata kakwe. Iwa keta mweji. Bulude yangini. Musa semurere. Na tukatu na hote yomwe tromo. Elangili michi. Ikato kere yenda. wanganaye koma muringa far kwaso tukere ulabi ibe college vyatukeria kuwa teacher hane bakete mwa bremoxisiro nayo kote kayok tu wanganaika wobute iuka ule ya mono unyitengere omufungo uwi michi tuwa teke lake inyake kutengerabi yusi nari iwa toke ria lama kwithi iwa toke ria tunga esanzema elusiriria ngoko visu siri ubuyi vuneho ngokuna nabuwa nabu kari tekarisiam bentonite wanganabu unywa geisande ebindu ebiringa ebyo nari wasangana iwa buri college iwa buri owo mabuteme obunene nari tunawite okosyo masini esya bandu bakakolesya ko masazi elangirinde omundu oyo akabya ninamukolesya masazi tunawite masini abaketemu abyo masazi Aviyo de masazi. Ni wambu eyu. Ya ikawa tika ya. Esi onzira. Esi michi. Erebi esi kasato yongera. Erito lo masazi. Kande. Ikawa tika ya. Oko banduba nene. Aba uti ya paralizi. Nabu eba toke rikulachi. Rilama. Ndreke. Kandiyo waticha. Omutima wa mundu. Kuti omutima owa mundu oyuti etasyo iyabya ikapunguka kuti amabinya uti obuba omumubiri nabo tokeri college arepunguka nari nyabye kabi nena stable okobuli katambi akushi kandiye wa teacher emelomere kuti maumivu omumubiri oyo kwithi omundu oyo kwithi amaumivu awakabinya wetu omwa martikilasyo kwithi omwasyambunikiru esyomubere nari wasangana omundu oyo niabitoka eribana obunyagasa kwithi obusaidizi obuwene kandi ye waticha abandu banene abataghenda okwa siporo yikawatikaya omundu oyo Eribi ni ama kwa le sporu. Neri iye wa teacher. Eribi ika lusaya. Okoma uta manene. Oli ya mamuveri. Owa mundu. Neri nyasangana. Ama uta inyabrekea. Owa mamuveri wa mundu. Neri na hawechu. Abandu manene. Mwase. Tuitu nzisaye. Elangirinde. Owa le mundu. Akabia. Novunyagasa. Uwen tunaute ende masini eva keta mwa efra ruzi ei ikawa tika ya reendraika hika ahalia kakun akabarevia ekabara anarara nirie kabulia itene wendri kwe nje stoma uchina han eno munosu muli mwanya wawu ote vete Buhongo kemu. Nari wakuna kukaka kolango buhongo kemu. Abanduba nina mabre kamenye. Mabre minye chinduwecho. Nari yu. Ikabi yewe yuwe ticha bandu avu. Iba toke rebya. Ne rebya iba kami nyendre. Omuwasu. Owe ngubi yuko muveri. Amavya ini abare gana. Erebi ini akato kerekol. Tukawa tika ya. Mwe echu mechu. Awandaba toka eriko lechi. Ewa toka erichi wa tiki wamu. Tuwa tungayi ndi ewa kete mabelt massage. Niwa mbwe yu. Ikawa tika ya kutsevu. Erebi. Ikawa tika ya elusha ya maside usi. Omamuveri. Kwisi esha sumu. Sinen. Esha veri omamuveri. Nari walangira ndi omundu oyo anawete arilama kwisi erebya inyakatunga obunyaso obuwene narenge basomere nimero ya iye telefone kusudi okobye na makanya ebyo wangananze rimbulya ya masyalabe 3 minutes wangananze rimbulya ngatokere kusubamu nga okye ni 09 75 87 84 13 09 75 87 84 13 bon wangananza rinyibirikira kwa indi nimero kusuka nyandikira message nari wangananye bana uko indi nimero iwangananye bana 09 75 87 84 13 eyinasi mumabe hambayo nari abaka tokeri nibulya muni bulaye endi ni 09 80 80 98 50 de 09 80 80 98 50 de aho kyoma bana Dr. Muringa yuwe na wene tuangatoka eribi tunemukania haimu. Awa na watu wanzu. Eningaba simira. Omula mvuya. Mwapromoshu wenu. Oburichiro chaka satu. Tukinibia tukabitu na wite. Eritunza. Erieveye. Nibu ambu. Abandu. Aba haku haku hii. Mukana soko veyeyu kande masubai kundiko iringa disnever avender tukatuma buayu abaho kuya ku mukana yenda nitunza elangrendre omwapos no mutatu kya tukabya neveye okwitunza okomakoni amanene manene onwalinga kabula ya okay wo suraye simu bulaye ngatokere kusubamu kusudi ukendi bikabudira yana bandi e abana wetu banzwa onoma buliati atuwasinje uko kipindi abantu tunamulama nakande omukama akongere mis kwitya kongere ebyala bibuya ebi tutula kwa bandru, wana mtu kerelama, wesinja kusevu. Anuma kusima mama mwenye chondru, erini ngevi ndivi ndi wesinja kusevu, enimare warere na kenzi. Aha, onumbiru wakabula ya. Halo.
1: Hey, halo.
0: Hey. Adrese. Ewe na ule hai. Ye? Yeah. Bo sawa sawa. Address wasinja. Tukasongeka ekizieki omoriki nzas. Neri iwimia weko kwa musu we gudro. Omorikini weko kwa musu we gudro. Neri wabulia. Enzera eka yendra omusanyeri. Kwithi emutiri. Nari uoma vetruvana. Tujo kwa dezeme. Parcele. Kwithi parcele. Eya kavere. Eya kwanza niya chibweli. Eya kavere. Uoma viva na murenga. Nari waho esu enditala. Yabu tembu eno. Hotu ure. Nari watu mwako dre promosu eno. Eya mai. Elengirende abandu vano. Banganga vano. Neveye eno. Umoshe ingibiri. Abandru kumbi wana matunga, obu omurikane, obu tekane, obu omakoni. Inyomu kendiasa, karibu, tuneku. Niwi ndi, echiroche tatu. manganaso omutungi twabirangira tuti omatokerya ke sono omughol kandi wasino omughol erilangira nti amaserivisi wosi wukaba nawo. Neryo abana bethu oyo kahandika nganahandika emasasi twalangirayo kutsi twathoka erikolaki erisomayo. Ono mwahandika ati vadi miye nakufa nyoka ya chanaume ishakahangaika sana kumahopitale dawa ishakokosekana vadi bo bakabwa mbu sikale luha katika sulya obundi sulya otheka wo moringa tapima erihikayo wende wilangirire wasinja kutsebo mungabindi 09 75 87 94 13 09 75 87 94 13 niro kukabimu abana Dr. Moringa iyiwene wene 09 81 80 98 50 09 81 80 98 50 niro mabana Dr. Moringa iyiwene wene. Gizi nilisema okay. Halo, yehe, arikule taraka hai utumia omundu asakende kulupitali abanga ngasebale endagendai sulienda olwere utumia omundu asakende tat selubanza tukende kuwa ticha ni promosyo. Omwe uti abantu banene bangana ule hene etwa ko hayo omutrande dollar.
1: Ai kute retali ke shimuli na retali ke ku.
0: Tunena ayo.
1: Oya kira tereko.
0: Ni mrafiki wao. Sawa.
1: Eni ngoro ya kumwa muhayo.
0: Sawa tuke muhayo. Sawa. Okay. Okay. Eningende winde. Abana bethu. Okumona biriowa. Etandika oko lenona biloko radio. Abanga nabi banauti makoni mbirere mbirere karibu ko okulupitali. Erunga tukatukana nenyu kusudi mutoke Arabia etukalangira amakoni neri ebyuma hane chuma hane ebyuma ebikale baya omundu nga nawite ekasere yomunda hane ebyuma ebikale baya omundu nga wote kasere e prostat kwiti hane ebyuma ebikale baya omusasi nga mulichi ebyo si byosi byabirika elangire endre wanganagenda na kafranga kali ruhand nabyo kala bamubyo twapima obuzire kyendo kipande n'obuli mwansi na masuu twapimau ebyo si byabirika elangira ende abando bali bakende nge Kenyatta hospital ebyo si byabirika ho neruli wobwiranda erenda wesa henu kutomonjacha kutichiruchi ndi ABC BC a service eya ukendi anza AOC ukesa ngana yabrikaho. Abana bethu hane mu mundu iwalulubukoni obukoni obu watenga namu ndishalama kwe sali obukoni obomundu atenga lamako nibindi amakoni wosi akatoka erebinya kalama neri ningindi bindi amaproduit babiretamane na kutsebu ahabwelengerende obuli mundu wosi akatoka erebinya kalya edawa yikireko obukoni bwiwe kenya katoka erebya inyakalama nuko angatoka erebya inyakawathikaya abandi bandu banene neri mwasinja kutsebu abanihulikirire kusangwa kino nekindu kinene kutsebu nekindu kinene kutsebu erilangirinde obuli mundu wosi amathoka erilama obukoni bwiwe obwanawithe syamesazi onati asante kwa kipindi sasa dawa ya hemoroide ya hemoroide ni misika kutoka masereka dawa ya hemoroide nilishawaambiayo haiko moroide iko fibrome himo iko fibrome fibroids fibrome haiko moroide ile moroide nilibambia kai kuile siku tena siwezi bambia kui leo bo mimi napaswa kusaidia juu huko ambali kwa masereka na mimi njoo masereka ndio maana mimi nakupatia ile dawa pata ile sasa unakamataka mutoroturu mutoroturu naichoma kisha kuichoma unakamata kiundura nacho unakichoma unatwanga pudri ya kiundura na pudri ya mutoroturu unatia fasi moya ikakuwa jiko moya ya kiundura na jiko moya ya mtoturu, mtoturu ya kukauka, ya kimuhimbi. Unatia fasi moya. Kisha unatafuta mafuta ya mbareka, katomate kamoya. Tu unachanga, unachanga, unachanga. Ile dawa unakuwa na pakala kumoroide, na hemoroide inapona. Ile kiondura ata usitwange, usichome, haina sida. Unapasa iwacha vile. Tu lazima na itatumika gizi mahali uliopenda. Merci sana. Jambo papa, dokta. Sasa pomade kanusa ni ngapi? Pomade kanusa nimesema tunakuwa na kauzisha muvalere ya $15. Me kwa hii wakati tumekauzisha $10. Na pomade rapide $10. Me ukakupeleka pomade rapide mbili na pomade kanusa mbili takupatia $30. Tena ukabeba ya mingi mugro 1000 pièces, 2000 pièces, 10000 pièces, 1000 pièces takupatia $5. Kusidi na weye uende utunze vanye, unatunza kule, mbali mbali, wa masereka, wa wapi, mkuje, mbebe, na uchangali mwii promosyo, health camp, neryo, muende mtunze watu, waweze kupona, kupona, kupona, tuangalie kama tumefanya na mwana gani. Mgini, bonjour papa docteur. Asante kwa kipindi. Eske mbegu ya maboke na pasteke iko tayari? Ndio. Iko tayari. Wakati utakuwa disponible, utakuja fika kwa hospitali yetu. Mbegu zote ziko pale. Wenye wanataka panda, yote viko pale. Merci sana, merci. Kwa uscribe. Niko na vapata papa munganga. Sasa na wa amibe na wa ya amibe ni nini? Bo, amibe mtu mwenye alisaka gonjwa amibe unapasha apata ile ngaka unachoma kumoto kidogo, kisha unakamula mu ile maji yenye iko ndani ile ji, unakunya ji ile ji vijiko mbili asubuhi, vijiko mbili mchana, vijiko mbili magharibi. Tutaona mkatri zuri, asengi zuri, sanjema kama itakuwa je, kusudi uweze kutuletea remarshirema. Merci sana. Mingine? Okay, merci sana. Gizi tunasema, mtu ukakuwa na ugonjwa, usibakie kunyumba. Watu wa mingi, ugonjwa haiko proje. Na njo maana tunasema unapasha kuya unapimisha. Kwanza kipimo hii ya kwanza ni bure. Kisha ya kuvumbula magonjwa, tunaangalia dawa yenye tunapasha kupatia. Na ile dawa yenye tutakupatia, unalipa 50 pursa. Na hospitali siye tunakulipia 50 pursa. Ukakuwa mama wa yulu kumiaka 16, present as, unalipa ekari, na siye tunakulipia truekari. Na unangalia pale, na viko naenda mzuri mzuri kila kitu yote. Kunye vote, vinye viko kule, lazima muko nanisikiliza. Na adrese yetu, tunapatikana muri Kinshasa, kumusu ya guduro, unakamata njia ya mutiri, tuko kudeze maparsele kutegushi. Na tumisema, kipimo ni bure, watu wenye, wamsikia ile promosyo, munapasha kuja, kwa njana ata leo, paka mdese meni, tunangalia, gizi tumegena na muna gani. Kwa kuwa ugonjwa wa nyevu kwa kabambi sana, tunapasha lala pale veye, tunaanja ku disetere trans, mpaka adizineveri na tumimariza. Venyeva napasha rudia kwa bumu, napasha rudia, kisha takuwa nafanya hiyo kitu, sikila siku ya tatu, na siku ya posu. Kusudi tuangalie zile magonjwa, gizi zinaenda na muna gani. Merci sana, merci kwa wingi venye viko nanisikiliza. Adresse yetu, tuko na adresse Kambau. Kambau unafika kwa Papa Bokas, kisha unauliza Dr. Muringa, tuko pale. Tuko fasi ya Kandini Obelje. Kafika Kandini Obelje, unauliza Dr. Muringa, na unampata pale, hospitali iko pale. Hospitali ingine iko Chondo. Ukafika Chondo, unauliza kwa Papa Chuma, Dr. Muringa, unaona hospitali yake pale. Waganga viko. Hospitali ingine iko Kasindi. Ukafika Kasindi, unasema naenda kuropu ele semas, na kamata madepo ya maragi pale. Kubatima ya kwanza ya pili, unakamata njia, hiyo njia, unafika ku hotele La Grasse, tuko afasi na afasi na hotele La Grasse. Unapata Dr. Muringa pale. Watu wa mingi, hapa niko hapa Butembo, kusudi mkuje, muone, gizi tuko natunza. Ma magonjwa zenye zilishaka sindikana, maparalizi zenye nimeongelea yako, mafibromi, mamisipa mamisipa zenzi lishaka kakatala kupona, lazima tumekuwa na ile promosyo yazu, wala promosyo ya magonjwa yote iliyo sindikana na yenye inawezekana. Tuko pale, nafika pale kipimo ni bure, natoka mbali, natoka wapi, kipimo ni bure. Kisha kukupima, juu tunaangalia, huyu amestahili tena ingine hii chuma, wala ile chuma yenye ilipitamo inamaliza. Kisha tunakupatia dawa. Na kupatia dawa, unalipa 50% na siye hopitali, tunakulipia 50%. Wakua huko atrezeme az, unalipa ekar, na siye tunakulipia 3 ekar. Kusudi watu, waweze kupona magonje ambao vanyeviko nao, tena waweze kuwa na bunya sabwa mzuri, waweze kulima kumilimo yetu, kusudi wakue wagronome, wakue wapiklitik, watu wa manyuki, wala wakue watu wenye wakufuga masamaki, kusudi kalisumu yikue mbere mberere hapa kwetu Butembo. Nashukuru sana wenye wiko nanisikiliza. Na kwa majina naitika kwa jina Dr. Muringa Masereka, wala Kasereka Barthelemy Valande. Numero yangu ya telefoni 09 75 87 94 13. Lazima na umeona Dr. Muringa ye mwenyewe. Merisi sana, merisi kwa wingi. Asante sana.

0: ochite shibu mo mo pasta inge ne uko iwaye iwaye kwirayo kutse waya horera yo uti olubanzuka biwa matwira lo yulo kuhekira kutse uwa matwira lo abecherero kutse chanda chocho wa matwira eso ye yutwa yibulaya ye yo batunga nalyo ebyo byo tubiya byo machende chehende na muna bura nkono na mababwera tukendikanye tu okuyitulerya omukati kemete mayi kuwetwa saha wa malangira chindu chama kudepase kombe wanabya na eri yitulerya zetu ninga kubulaya inye banya bilio mama ulumuka lweno muka yazeke ewetwe murongo eshe ya maha kwa na shabri ya shika ina arenga mulen muleli mapwe mor chika vya chiti ya chete abanduwa vile telo mohali ili hika ekabuli hebalisha kulanga yu vitsungu vya vene na yutu wewese ke vya vene lakini ili luwa ekabuli abanduwa kaba kaya zeka na abanduwa ni munyo kwa vitololo na abanduwa nye mune munyo kukabali na abanduwa ama bumbali mbali awa kalakali mpango yo muka muka hongo keno na yu muka uwa mtu muka ya ere mlongo yo mtu
1: ndi wandu bakabe bakayaze kwa mundu oyumulie kwa manisaye so ere yukabula ye usina nga hirayo oko bataksimene ye kundi ya bataksimene banga na wanitre kameme bana isikirie alakini ikabye tungo ko balwana bano mu miyi nero nabo bakima ya mamoto baba kaenda ebabre kanu kana songa basika ngo ko bakana bibene munyo bwebwe bitololo na balwana bane munyo bitoloba yo bandu bane mutirei baba kaenda ko mamoto ayo na ruya bya okazio eri yakola enani ebitoroturu bakaenda bakandiba ebakana nde babare tamera nari ya be babare tamera nero ishatso mene na ngonga na tro ku mutu donge baba yasika abetule yange nawo bakanyoko bitoloba bakaenda na babiri nyona balwana abo bakaluwe na mamoto sibwa mbaba taksimeni ataba taksimeni ngalangira munabwire nina mulapo muma omoma nani koma parking wabanga kolona bwirenyo kameme nanali baba taksimeni iba na isikire me baba lwana sasa bomumuyi abakanywa mabitololongo kufurana bwakucho ni bambo abalona munabwire obo bwa mabitabo sibatsomene ni bambo bakahula yabo ukiga yomrwa bari lambekano monzi omonzira busana obwa bushitalia ne rwa baba kanapo watule yangi kuambo baba na rukono ngalangira mamoto bakalwe na mamoto bo tutalipa moto mujurune ngapi siba utene ku mamoto ndambiba ngitira na mamoto wabene ne rotro kabwirabo tutini bwambo hatishia haki tuchirimu watu chia baki ya maziko ni bandu fulani olia ya berenge biari ya bekavi. Kunde eberero bakana buwambu wa mabesu wande isu oko chanda cha ukuti suchu wangana ya oko chisomu wabia somo kuma farishi haba kandi ya zekeba ya zeka na nyumu alenda bali ya maziko veka. Naruku ndi bakawe bali umu ambiasa yende ukabu lango bakabu ligira puru keba ya kole ambiasa. Kundu kala ngira nebe sansa iba biri fongirabio no kuma moto baka sabaka baka binaniri baka ave kura bandu mpusiere. Ebyo ngana langirabio.
0: Masinji. Mamabe isi wa taksimene ni cha muhimu sana kundi. Nganga langira nyitri esamu taksimene ya kahola ya sesho moto shulunda hunda sheka sama. Aba tule yange ya boneri. Wangaha nabo utichi notrahe. Mamu rubaka enda ya batisho tukutuku. Ndi wakite shotashwe. Wakite shotashwe.
1: Sana.
0: Akaba nye lava kune kwa tashwe. No munduka nani ributu sene ndi yaze kabu sanana. Kotsi waje verere kembere. Kotsi wabutukende enda kubu kwenyuma. Wakite shotashwe. Nero wama hanabu utichi batrahe. Ekorteje finebre. Tukahana na tutichi.
1: Ndiyo. Ni wambu abalua natu wa mabeluha kubo. Na bazezi ba mabeluha. Okoba bamabikwa shotashi chambuchero bati mwangikwa tashyo ko mundu niyo mukaluwa kubuli kundi ukalangira abana eshuka isene esheri tumika alakini bakabo koko makaterere bakabo kire omohe abuni anu aboka katerere akaloko njengo sengeri baluwa ko like group iwe birira hone njacha nenjacha nero niwe ambo omumakarti balimo mu bandu ba magumu sana. Kundi ni wambo koma ebatisha likubwa wabuni wambo erbahana ria breta luka donge baka kolecha mabio mamutuwa ni mafu. Vye beri nero ikishi gabi ya njo omulo mduwa maire cherero. Eche mduwa bire chiro baka yaziki. Linga hoha angasi resolisio emuwa wamote apa kende gendayo. Donge abu malumu wamote abalu wanaba ndibatashi alaba katenga. Okumibiria iriaka barenga abo abosiba yeo donge luba hira delegasio. Ikendi yazi komundu mamabio mkende gendahari.
0: Wasinja bahuri kiri bayabanzwa niba mutukatse mamu kabi munatu kwemira na amachero cha munabwire omubutuku bwesho saha isatu shetututu tutuna hindana na abantu babo babakimbizi abakaluwa mamu byaswa mu huku na huku mu byaswa bimusimba na mongatse mesibawa ukanyeberekera ko mama mu kabi ukabuwa ko binywa ebe so sekena ngabe no nakandi ni binywa basi iwo luwa ya langira arenga oyuta watalolo kochiria munabwire ko chiwo kino yuchina menya ya

0: siba ti kangango mumui bana bare songera kiti kidogo ule bakalo kumauta wale muno basongao wewe wewe bo echa kasatro echo kulibri ya bato kolera omachi pese muhano uko nivo ayo boreme abano kwanza barisha menye ko boreme ngo kubuti ndi nene kusangwa uko kwanza abano bayo babiri minimizo boreme abasana donge sibuchire valer ero a travers e projet ekolibri kusangwa tokale maka ndi namulishia amalema abatosha wenzeri ya kutsewa donge kwa resa kilo no tu una mtu mingishe mboleo ayo lape ikakoha no tu limwile tu ama mili kilo aria roka oko nivoye fase ya kwanza abana memba abe kolibri oko nivoye musoko kwanza amandalite wabo abenya lya hese okotsewa kuhusu oboleme no butrunge nero fase ya no yama uticha omusuko okwibya ina mfurumewo bolechero obolechero okunivuye trasha kokotia amalema amalema sevre abenya beroha muikabla mu imish yonga amalema ni abenya abria tre pauvre amalema ni tritife woshi presque abenya beroha mu malema amalema abenya kasenda san lakini a travers projet kolibri amalema kwanza abria soba mama elema wayo ni tritife na malema mama oma chachi sanda kusangwa tunamu estaleo mama ama hea nderozif nero oko nivoye kulibur vrema shanjema ya vrema ya kutsewa selo eforma formasyo awo waka otuka tunamu hawa korema
1: lumamulala owe chitsungu katu miembolewa ea mase we sholape no mkoyo nivu ambu muna iro mumambre omo kolibri nero mumambre oyu avilini shire proje Nero tunga vini namutumia embolewa ili nemulishe sholapiesho nero sholapiesho sinemu ni embolewa. Ekproje kolibri ya vini watichia kutsivu. Omamulu na handiko mjane wai oko premier promosio. Mubamu esholape katre. Wabarabami mwe esholape katre kulishisa esho vukali nengu mayo volumu. Nero muna endele angalisha. Nero navenina vya endele angalisha tukalisha tunaye. Nero omusiko yo avili hiko kochika. Echerini sire proje avri yomwiwe. Esho lapiesho, omusiko yomwe subuli ya kwanza, eshe erotasyo. Avi subuli eshe erotasyo, ibo na iname endele ya angalisha na yama hiko kochika chereru. Nero esho frange, esho kaula ya sanga lisa esho lapiesho. Gabia na uria, inaruna uria ndeke, inafale esho lapeshe karasi, kuti na uria esho lapiva mbesho franga, ina falashe karasi shabye shabiribu ishabakoro abasatu yenga yana imabuwa naba musubira kwa baveri naba baverivuwa sinemu endelea sika evolie na nabili kano kwa chikache rimba enyumba ya manzanza 23 echa kwanza nga sima kwanza e baraza yetu yolofe pako ikibu kabajene vetu baveri toka na kwerishi garamia Wanemulisha nga wazale nosibachi saba saba ngoko baba ka saba saba saba byoko bindibiro birisi bari bahabwo muradi banamuendelelirisha banemusuburya omuradi anemulole mbere twabire ongezeka nibomveri hano ryonanga na habakurema bayikase kwanza we kolibri abajene betu be kolibri kundi tulio mo projet e kolibri abajene betu be kolibri bayikase okobulisha Owe lape. Elape ya yene mtu hebe sungu vingana vingana nili. Wakandia wa mami endele ya wakalisha. Mamu wakandia wa kiri ya nebe sungu eviringe evi kundi. Obulisha. Mune mulu watu ha nebe sungu evina nebina nengave ene.
2: Embe neno. Kahamba kuyo nga shimo lufipako. Lufipako miya nebutu nina muje niya mani hecho lape katere. Lekine hecho lape katere yesho. Sinemu somesha bana. Nakuwa ni maitaji wa dawa. Tunemu bana mwe cheria na benisa banga shabule ya zekeza. Nyadewa nume vika no kuhatu wa ya zaba nembeni. Nolifipago lukuwa na ya. Ndo mumuradi wa kolibri.
3: Obo kwe babo mamabe kwa mavu. Pama viva kanganyan gokobu kurema. Munemi ati mina na kutsebo. Yae nukatrunga. Amasu kindi lusho ko lapeyu kuwa watu la umuli. Uwera wote iwa yeria. Nibi shiru waka sungabi ukundinachi. Kwa demu waka yumuchikundi. Mwaka wiba na memba, abe chikundi, na partiri wa mafunzo wakasunga hai, wakasunga o, mochikundi chelofe pako, na maproje ova kavi ya rekritemu a partire o chikunde chelo fepako e voilà pama bitukanganya ngoko aba tokere ule champagne bari ku halapini mama bya auto mabya ula yombene uma bimba nyumba ya manzanza 12 acho chikakangana ngoko nepo trekebona na kotsebu obo kasungi kavutia omubikundi basi tukalo mo studio mocha munagwire tukapasima kuti mulo banjero tukwama mocha munagwire tumibakanganya endundi eri kolera ha umana bandi yani eringiro mo chikundi mama byano cha kwama abakulima mbalimbali bakasungi kavati mundi ne territory ya Lubero bakabakangania emyatsi na nemene na baranda bakasungi kavati bakaya bana iri lwira obakatsukira eri kolera ha uma na bandi omubikundi mbalimbali na kulaba kutsebu mo chikundi echo lokoya bakulima nacho ete chelo fikako basi kama ile mo studio mocha munagwire tulo mo studio na
4: kahambu minda janzie mfanya kazi ile loko baraza mo fepako
3: na yene retsongo kamala bini filego na kama ile mo studio tukose tukwa watu t